0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Nau bak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
0: Hello, ya, baspital aku.
1: Uang perangai kita pesan tu hari YFM.

0: Đây là du mày lại gần tối này. Download lộ mẹ ngân giao tại TikTok. Chơi ta Robocop Yakuchina. Download. Nama gì đây? À. Chơi ta Kati Kakuto bên bên tua cái này. À. Download. Nama gì to? Metallica Live in Concert. À, tao tao mới download. Eh, download. À, download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni ni ni ni Jess.
2: Pedak dinya, legging.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Sige, amain nga rata company download utay. Yo, yo. Kanya ada bayar, nih. Company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download nga rata company, bakal rata kita yang puto hari kami, Pak YFM.
4: Kasihlah, bakal kuri PC yang ahli.
5: Semua kita mensia, dan PC.